0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: Hey, kamusta ang LPG na gamit nyo? Ramdam nyo rin ba yung taas-baba ng presyo ngayon? Lalo na with the global oil situation? Medyo stressful, di ba? But don't worry, relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na, secured ka pa dahil siguradong tama ang timpang. Kasi let's be honest, hindi porket mura, sulit na. Minsan oo, mababa nga ang presyo, pero kulang naman sa laman. So in the end, mas mapamahal ka rin. With Rapid Gas, panatag ka. Sakto ang timbang, pang matagalan ng gamit, kaya mas tipid ka, less worry pa. Imagine, mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman, at kampante ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kaba dahil safe, reliable, at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang, choose smart, choose secured. Yung abot kaya na, sigurado pa. Kaya tara na, mag-Rapid Gas LPG na tayo. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipan Bypass Road, Barangay Talipan, Pag Bilog, Quezon. Rapid Gas, abot kaya na, panatag ka pa.
2: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
3: Ang mainit na balita na dapat alam mo. Tatalakay sa usaping bayan, pamahalaan, politika, ekonomiya, kalikasan at kabuhayan. Ito ang dapat mo malaman. Dami-daming Quezon News.
4: Dami-daming Quezon News.
3: Pag-ibasok at huntahan dahil kayo ang boses ng mamamayan dito sa Dami-daming Quezon News. Live 90.3 Magic FM Lucena, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga, kasama si Benji Antioquia, at Lindon Gonzalez. Sa Dami Quezon News.

Good morning! Magandang umaga po sa ating mga kabayan sa lalawigan ng Quezon. Ako Malisa Benjancho ko dito pa rin sa 19.3 Magic FM sa programang Damdaming Quezon News. Magandang umaga! Magandang umaga muna sa ating mahal na gobernador, kay Governor Dr. Helen Tan. Magandang umaga po! Nakadaupan palad natin kagabi si Engineer Ronald Tan. At iba pang mga VIP ng aming naging guest sa matapos isagawa ang induction ceremony ng mga members and officers sa Premier Restaurant doon sa Quezon Media Sports Club, mga kababayan. Sa pamumuno ito ng aming Pangulong si Gemmy Formaran. Magandang umaga po sa ating kay Boss June Pasumbal ng Sariaya Quezon. Lahat ng mga chief of police ng buong lalawigan ng Quezon ay naging panauhin namin kagabi, ha? Sa sinasabing induction ceremony. Sa iba pang mga station manager ng mga radio station dito sa ating lalawigan ng Quezon. Bueno, mga kaibigan, dumago muna tayo dito sa tropical storm Hagupit, posibleng pumasok sa PAR ngayong weekend, mga kababayan, ha? Naglabas na ang pag-asa ng number 1 pag-asa nga kanina na alas 5 na madaling araw ngayong Mayo 7, kaugnay ng tropical storm Hagupit na namataan sa karagatan ng timog ng Guam. Batay sa pinakahuling datos, pag-asa nasa layong 1,995 kilometro silangan ng northeastern na Mindanao ang sentro ng bagyo, alas 4 ng umaga at nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility of FAR. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin, aabot sa 65 kilometro kada oras, malapit sa gitna ng pagbugsong hanggang 80 kilometro kada oras. Kumilos ito ng pakanluran sa bilis na 20 kilometro kada oras, habang may central pressure sa 1002. Ayon sa pag-asa, inaasahang magpapatuloy ang pagkilos ng Hagupit, ha, sa pakanluran sa loob ng susunod na 6 na oras bago o lumihis sa pahilagang kanluran sa nalalabing bahagi ng forecast period. Posible rin ito pumasok sa PAR sa pagitan ng Sabado ng gabi, Mayo 9, hanggang Linggo ng umaga, Mayo 10, kung saan tatawagin itong Kaloy. Tatawaging Kaloy ang nasabing bagyo. Sa susunod na 48 hours, inaasahan pang lalakas ang bagyo at maaaring umabot sa high-end tropical storm category. Gayun man, posibleng humina ito dahil sa hindi favorabling condition ng panahon at maaaring maging tropical depression pagsapit ng Martes, Mayo 12, habang nasa Philippine Sea. Ngayon pa lamang, ingat-ingat tayo mga kababayan, ay dahil nga itong papalapit na sinasabing tatawaging Bagyong Kaloy. Although napakalayo pa, nasa 1,995 kilometro pa sa mula sa silangan, northeastern ng Mindanao. Kaya tayo mga kababayan maging alerto. Subalit ang ating naman mga taga PDRMO ng ating lalawigan ng Quezon sa pamumuno ni Governor Dr. Helen Tan at dito sa kanyang tanggapan ng PDRMO ay lagi naman nakahanda. Ganon din ang mga taga MDRMO sa buong municipalities ng lalawigan ng Quezon, 39 and 2 city, ha. Lagi naman nakahanda, naka-prepared ang ating mga taga MDRMO at PDRMO. Yan. Dito sa ating batay sa inilabas ng pag-asa kanina ng alas 5 ng madaling araw ngayong Mayo 7. Kaya yung ipa dito sa mga taga Philippine Coast Guard ay siyempre maging alerto tayo, ha, dito sa ating sinasabing paparating na bagyo. Huwag natin baliwalaan. Dapat ngayon pa lamang ay dapat nag-isipaghanda na tayo, ha? Para hindi yung kaorasan sakalang tayo kikilos, ha, mga kababayan.
Pero kagabi na ang sinagawa ng Quezon Media Induction sa raman ng mga officers at members ay maraming salamat kay Quezon PNP Provincial Director Bong Albasia bilang guest speaker, ha? Lalo na kay Police Brigadier General, ha? Excuse me. General Hansel Marantan. Isa rin sa naging panauhin namin yung si may-ari ng Star Horse ng Shipping Lines Company, si Madam Mian Rias. Siyempre, si Quezon Provincial Prosecutor, si Attorney Domingo Ban. Maraming mga businessman, mga negosyante na dumalo. Papasalamat rin ang buong grupo kay Federation and Filipino Chinese Chamber of Commerce and Industry, Welfare Committee Vice Chairman Nelson Licop. Maraming salamat sa iyong sponsor. Malaking bagay po yan. Para kami may panimula sa aming gagawing iba't ibang klase ng mga activities ang sports club sa buong lalawigan ng Quezon. Batay nga sa sinabi ni paring Gamey, former ng Pangulo ng Quezon Sports Club ay sa buong Southern Tagalog Region ng samahan ng mga local and national journalist ay ang lalawigan ng Quezon pa lamang ang mayroong ganitong binuo. Magandang umaga kay Kat Mansenido Almahar. Good morning. Good morning kay Isabel Guerrero. Hello. Hello, hello. Good morning kuya Benji. Good morning kay Prama Raquel Gonzalez. Pasat out sa mga taga Barangay Ufias, Tayaba City kay Tatay Norberto Luna at sa aking classmate kay Cristina Fernandez. Good morning din kay Kwailime Wailime alias Ate Pula. Good morning po, fresh shout out Barangay Ibabang Iam. Good morning din po sa aming napakasipag na kapitana Gina Saris, tag-ulana. Magparamdam na po ang aming pakanal. Sino bang magpapakanal dyan? Good morning din kay Ate Myrna Espiritu. Kay Dib Bulawan, pa-shout out po kay Nanay Linda Comia. Oy, sa mga taga Pestri ha, sa nang Belia Puerte Suarez, lakasan nyo ang radyo nyo dyan. Dahil minsan mag-iikot ako, may premyo ang pinakamalakas na radyo tuwing alas 8 hanggang alas 8:30. May pinapaikot ako dyan, may premyo. Oy, alam mo to, si David Bulawan ay sapol na ito, nasa 105.3 pa ako. At 103.9 ay dalawang FM yan eh, ano? Pangatlo itong FM na ating hinahawakan, oo. Ay, sabi kanya ay pasat at kay Nanay Linda, masugid na taga-subaybay. Minus 1 po tayo ay masyadong nilaklak ni Lyndon Gonzalez ang aming alak kagabi. Na nakabitin tuloy. Jack Angel. Talaga Lindon, talagang masyado kang matahaw. Pa-shout out po sa mga taga-barangay Opias ha, sa Tayaba City kay Tatay Norberto Luna at sa aking classmate kay Cristina Fernandez. Magandang umaga po sa mga taga-barangay Opias, mga barangay taga-barangay Luat ng Tayaba City. Dito sa barangay Ilasan, magandang umaga po ha. Sa mga taga-barangay Alupay, magandang umaga. Dito rin sa mga taga 13, ha, maraming nakikinig dyan. Dito sa may Ilaya, dito sa may town city proper ng Tayaba, sa mga taga Kalibudin. Mga Reyes family dyan, magandang umaga. Sa mga Abrigo family sa Lakawan, yan ha. Magandang umaga sa mga Habula family, ha. Ay,
ginawa ka, mga kababayan, ay dito sa ating kagabi ay sinabi ng aming panauhin pandangal na si General Hansel Marantan ay napanatutuwa siya dahil mayroong ganitong pagtitipon ng sabi nga niya, ang nasabing pagbubuo ng sports club ha, sa buong lalawigan ng Quezon ay sapagkat na sabi nga niya, malaking bagay ito dahil pagsasama-sama ng mga media local at national sa pamamahayag na pinagkaisa ng ating butihing Jimmy Pormaran bilang Pangulo. Tayo ay inaatasan bilang board of directors dyan sa nasabing events. Pero willing na kaming magtanggap ng mga members. Pwede na kayo mag-membro. Pagmimitingan lang namin kung paano, magkano ang membership fee ha? Oo, ng ating samahan. Wala namang problema, kahit sino, wala kami pinipili dito na lalo na mga taga-FM ha? Lahat ng mga taga-FM dito sa mga radio station sa buong lalawigan ng Quezon. Oo, magkakaroon tayo ng activities ha? Ng iba't ibang klaseng sports na gagawin ng Quezon Media Sports Club. Sabi nga ni former Regional Director, DPWH Regional Director Ronald Tan, ay iwasan na muna yung pagkakawindang-windang ng mga iba't ibang samahan ng mga local media sa lalawigan ng Quezon. At sabi nga niya, ay dapat maging maayos ang pagdi-deliver ng mga news, hindi yung mga fake news. Sapagkat nang unga naman, pag nabitawan mo sa himpapawid ang nasabing balita, ay ibabalita mo ng fake, ay hirap ng bawiin. Lalo sabi nga ni Engineer Ronald Tan, kapag oras, lalo na kung namasaktan ang pamilya ng kanyang binibero. Kaya kayo mga politiko naman, huwag kayong manging ningas kugon. Huwag kayong balat sibuyas. Kasi kapag binitawan talaga, talagang pinupuna lang naman, actually, hindi naman yan pinipersonal kayo. Hindi naman, pinupuna lang ha. Pinupuna lang. Tulad dito pagbati ni Ate Kwailime ha. Na totoo naman, marami naman nagawa ang butihing Gina Saris. Pero hindi po pwede ngayong lalapit ang eleksyon ha. Ay hindi maganda pag walang kalaban, walang thrill, wala pating pera. Hindi ka magkakapera. Dahil ikakatuwera ng mga supporter, sasabihin ay bakit pa kami susuport? Ay wala ka namang kalaban, dapat may kalaban. Yung iba nga kumukuha pa ng kalaban binabayaran pa nga ang kalaban para labanan lang, para lumabas ang budget. Mayroon dyan, may mga ganun dyan, may mga mayor dyan na gustong labanan lang siya. Labanan lang para magkaroon ng budget. Kaya ngayon na lapit ang Barangay SK election, mga kababayan ha, maging matalino tayo sa pagpili ng mga kandidato. Pero palagay ko may panukala ang butihing DALG, John Bicribolla, na iabulis na yung mga SK. Wala nga naman na ginagawa yung iba ha. Yung iba naman may ginagawa, pero yung iba wala talaga ha? Kaya ang mga kabataan na ngayon ang makakapagsabi kung may mga nagawa kayong may mga iniwang kayong legacy sa iyong mga sa loob ng tatlong taon na inyong paglilingkod. Kaya ngayon ay maging panuri tayo ha. Mapanaliksik ano ba ang maitutulong ng inyong kandidato. Oras na mahalal ha bilang kagawad ng barangay. Kayo ang tatanungin natin, anong maitutulong? Piliin nyo sa mga kakandidato kung sino ang makakatulong, mga kababayan. Hindi yung inaiboto natin at nabigyan kayo ng 100 na habang nagbubutuhan ng 200 ay maligaya na kayo. Ay paano kung halimbawa katuwiran nga ng isang mayor ng barangay bayan ng Taysan, Batangas ay anong sinasabi, ay kayo mga binayaran ko kaya wala na akong pakaalam sa inyo. Yan ang mabigat doon. Binayaran nga naman, ay bakit maghahabol pa kayo? Di ba?
samantala, kung mananalo ang isang kandidato na walang gastos, pagkatapos may magagawa pa sa barangay, yun ang dapat. Ha? Kaya dapat nga ilabas na ng DILG na sinasabing with diploma. Ha? Mga diploma. Yung mga may mga aral na mga kakandidato. Problema naman, pag sobrang aral naman, ay sobrang tatalino, ay sobrang naman ang gulang. Samantala, itong mga walang aral ay takot magnakaw. Takot magkakaso. Dahil nga, walang masyadong kakayanan sa kanilang katawan. Ay ito siyempre, itong mga may aral, aba, ay mga magaling magpasikot-sikot yan. Oras natin na alas 8:19 ngayong araw ng Huwebes. Oy, happy Friday na naman bukas, Bambi. Good morning muna kay Porky Partiles, kay Ma'am Iris Montes, ha. Kinatawan ng Porky Partiles sa aboy sa buong lalawigan ng Quezon. Yan, ha? Magandang umaga muna kay Kapitan Simon D. ng Barangay 8. Grabe ang kanyang mga project dyan sa kanyang barangay, mga kababayan. Ha? Yan ang dapat gayahin ninyo, mga kapitan. Ngayon may mga ningas kogon daw. Sinasabi, kung kailan mag-i-eleksyon, tsaka ibinibigidadalhin sa mga bahay-bahay ng mga senior ang kanilang pa-birthday. Sana all. Dapat laging ganun. Tingnan natin ha, sa susunod na taon, 2027 ha. Pag hindi nyo ginawa yan, nako, talagang halatang halata ko yun yan. Dapat noon pa yan. Dapat last year pa yan. Pero last year alam ko, walang bigayan ng mga pa-birthday. Ha? Bakit wala? Ha? Saan napunta yon? Ha? Pero ngayon na mag-i-eleksyon ang barangayan, ha? Ay ansisipag talaga, ha? Talagang dinadala pa sa mga bahay-bahay yung mga nag-birthday. Pero tingnan natin sa mga susunod na panahon, sana ay panatilihin na ganun ang mangyayari. Yan, ha? Agwa de Mayo, pagpapalayaw ng ulan ng Mayo, ha? Aba, good morning Ma'am Saidi, buong galing. Napakagandang Agwa de Mayo. Oo, i-cover natin 'yan, Ma'am Saidi, ha? Oo. Sa bawat patak ng tubig ay may pagbibigay basbas ng bagyong pag-asa. Oo, sobrang-sobra naman. Minsan, pumatak ang ulan. Talagang maraming naperwisyo, maraming tumulo. Hindi tumulo ang luha. Ayan. Magandang umaga rin sa mga taga-lalawigan na Marinduque at Romblon at Masbati. Ha? Sa mga nakikinig dito sa Barangay Balanacan ng Bayan ng Mugpog. Oy, magandang umaga sa mga biyahiro ng ating LLI Bus Lines Company. Aba, ay nakikinig pala ito mga to. Kaya yung mga pasahiro, mga taga Chitos Restaurant. Magandang umaga sa mga taga Chitos. Yan, ha? Lakasan nyo lang ang radyo nyo dyan, mga kababayan, sa Chitos Restaurant. Aba, kumusta ang mga kumusta ang ating mga customer dyan? Ayan, ha? Magkapi-kapi, bigyan nyo ng kape, Rosanne. Mara yung mga kape natin na yan, kahapon yung binibigay naman yung kape, ha? Tama-tama, walang tamis. Ayun, nasi Lindo niyata, mukhang mayang over pa. Yan, ha? Oh, kaya pa-shout out ha sa mga taga-barangay Opias, ha? Kay Tatay Norberto Luna at sa classmate ni Madam Raquel Gustales, ha? Si Christina Fernandez. So, sa mga taga CLI, oh, yung maganda umaga, ha? Sa mga born again, ha? Mga lahat ng mga born again, ha? Ibigan natin ang iba-ibang mga ano, ha? Rehiliyon, ha? Kagabi naman ang kasama natin sa grupo sa Lamisa, puro mga miyembro ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Oh,
Hoy, kamusta na Ma'am Dang Kabangon, sabi David, ha? Napayuhan na muna ba ang ating mga pinuno ng mga tricycle operators sa buong Lucena City? Dahil maraming nagtataas ng pamasahe na kung kailan bumaba ang gasolina. Maraming nagsasamantala, ha, ay dapat kinakastigo yan. Pero sabi natin kay, tinanong natin ito kay Konsehal Amer Lacer na ay isasangguni daw niya ito sa tanggapan ni Ma'am Dang Kabangon sa traffic mismo. Ang kanyang hinahawakan ni Ma'am Dang.

Kumakumala tayo dito sa ating hanap buhay. Hi, kamusta na ang GPG na gamit ninyo? Ramdam nyo rin ba ang yung taas-baba presyo na ngayon, lalo na with the global oil situation, made you stressful, di ba? Stressful daw. But don't worry, relax ka lang. We got you. Introducing Rapid Gas, your trusted LPG partner. Abot kaya na secured ka pa dahil siguradong tama ang timbang. Kasi let's be honest, hindi forget mura, sulit na. Siyempre, mura, mapula ang binubuga, kulang sa timbang. Minsan umababa ang presyo po, pero kulang naman sa laman. So it in the, so in the end, mas mapapamahal ka rin with Rapid Gas, panatag ka pa. Sakto ang timbang pangmatagalan ang gamit, kaya mas tipid ka sa less worry pa. Imagine na mas tumatagal ang LPG mo, walang duda sa laman at kampanti ka sa bawat gamit. Good vibes lang, walang kabad dahil safe, reliable at fair ang binabayaran mo. So don't settle sa mura lang, cause smart, cause secure. Yung abot kaya na sigurado pa, kaya tara na mag-Rapid Gas LPG na tayo, mga kababayan. Tumawag na sa 0939-272-4773 or bumisita sa Along Talipang Bypass Road, Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Rapid Gas, abot kaya, mapanatag ka pa sa nasabing presyo ng Rapid Gas. 26 minutes ang nakalipas ngayong araw ng Webes, ha? Mayo 7. Yan. Maganda umaga po sa mga lahat na nakikinig dito sa programang Damdaming Quezon News. Oo. Si Chris, ano nangyayari dyan, Chris, Christopher, sa iyong lalawigan ng Marindoke, mukha nagkakaliwa ang kaliwat kanan na ang batikos dyan. Ay, baka kaliwat kanan na ang batikos, ayun ako, yan mabigat yun, ha? Ano kaya kita matatawagan, Chris? Oo, ito nga, maganda itong report mo, no? Balitang Marindoke, ha? Marindoke, pinagtibay ang sistema sa emergency fishing transport. Oo, wala tayong, tingnan natin nga sa messenger. Pwede ka sa messenger? Oo. Tawag ka sa messenger. Baka pwede yan na, ano na lang natin. Oo. Sabi nga dito ni Chris ng lalawigan ng Marindoke, mas lalo pang pinalakas daw ang pamalaang palalawigan ng Marindoke. Pero nagkakaano dyan, ha, na sabi ng inyong makakalaban ay makakalaban ni Governor Go na tuloy-tuloy na raw daw ba ang nasabing mining, pag mga pagkwakwari daw sa lalawigan ng Marindoke. Ang agap ng politika, ha, sa inyong lugar, ha, sa lalawigan ng Marindoke. Subalit kinukuha na natin ang pahayag itong si Governor Milgo ay busy lang. Bala ko sana interviewin dito live, ha, dito sa 90.3 Magic FM sa programang Damdaming Quezon News.

Ay, Papa, pa-shoutout daw kay Good Morning sa pamunuan ng Santa Cruzan sa Ilaya Putol, 2 days to go, May 9, katapusan. Ha? Ang saan lugar ito? Ay, si, ano to, si Kuya Cesar ng Barangay Putol. O, ba, ganun ba? Sige, pwede, punta kami dyan. Ano oras ba, Kuya Cesar, ang iyong pa-event dyan sa Barangay Putol, Tayabas? Shout out ha, good morning. Sabi ni Kuya Cesar sa pamunuan ng Santa Cruzan sa Ilaya Putol, dala 2 days to go to May 9, katapusan na. Sige Kuya Cesar, pwede natin na i-cover yan. Good morning din kay Christopher De Los Santos. Good morning. Paano yan? Basahin ko na muna yung sana i-report mo. Okay lang ba? Oo, kasi kay Samang Lindon ka, tumatawag. Itong aking cellphone na ginagamit ay wala itong outlet. Bueno, mga kabayan, sa ngalan ng ating kapartner si Lindon Gonzalez, at sa ngalan din sa amin executive producer kay Madam Raquel Gonzalez alias Jackie Gu. Good morning sa mga taga Purok San Isidro Masagana. Magandang umaga sa inyo sa Purok Corba. Lahat ng 13 Purok sa Ibabang Iam. Ay Engineer Roy Palier, aspirant for kapitan ng Ibabang Iam. Pero mabigat-bigat yung babanggain mo dyan. Three timers, actually pangatlong term na kung totoosin ni Kapitana Gina. Medyo sabi ng ngungo, mamingat-mingat. Ako naman si Benji Anchukia dito pa rin sa 90.3 Magic FM sa programang Damdaming Quezon News sa araw ng bukas, araw ng Biyernes. Maraming salamat, magandang umaga. Bye-bye.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Good morning, check your time. It is now 2 minutes after 9.
4: Isa ka bang emotero o isa ka bang Emotera. May mga tanong ba sa iyong isipan

0: kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko di mo makita, narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

0: right here. Magic Morning.
1: Ramdam mo ba ang lungkot at sakit na dulot ng pagmamahal? Pero ramdam mo din ba ang saya na dulot?

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Good morning, it's now 9:31.
3: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic Emotion.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Check your time, it is now a minute after 10.
3: Isa ka bang emotero o isa ka bang emotera? May mga tanong ba sa iyong isip?

0: kung imposible din naman, magmamahal ka pa ba?
1: Alam ko, di mo makita. Narito lang ako.
0: May mga katanungan na masasagot sa mga tugtog na iyong mapapakinggan sa Magic Emotion.

Ramdam mo ba ang lungkot at sakit na dulot ng pagmamahal? Pero ramdam mo din ba ang saya na dulot?

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. It is now 10:32.
2: Relate na relate ka na ba sa mga musika? Musika na magdadala ka sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So, ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na, now na!
3: Ito ang Summer Saya Station sa Pilipinas. Magic FM Pilipinas.

0: KFM.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Ayan
2: sa Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Eh, narinig ko yung akon sa radyo. Eh, sabi ko din sana ko, eh, bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
1: Oo.
2: Abay, nung nakaapat na kauno ako, ay nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
2: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: Time check. It is now 11:32 a.m.

0: music every hour. We are Magic FM.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-rice ha?
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-unood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Time check. It is now 12:31 p.m.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon, it's now 2 minutes after 1.
3: Meron ka bang unsaid feelings, unrequited love, laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our hugot songs. Only here on Magic Hugot.

0: your favorite love songs.
1: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
2: Rolando, Pulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
3: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Nakapagtabas ako kuya boy sa mga pinapil.
3: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
2: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Check your time. It's now 1:33.
5: Whatever your feelings right now, let the music be the answer. Listen to Magic Songs.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Good afternoon, it's now 2:02.
3: Meron ka bang unsaid feelings, unrequited love, laging one-sided or unequal? Minsan, hindi talaga patas ang lahat pagdating sa love. Kaya minsan, dinadaan na lang ang feelings sa mga hugot at tugtog. Mapabitter, in pain, hindi makamove on. Siguradong may music na aangkop sa nararamdaman. Kaya naman, listen to our hugot songs. Only here on Magic Hugot.

0: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
1: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
0: Opo, tapos?
1: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Magic time, it's now 2:32.
4: Whatever your feelings right now, let the music be the answer.
5: So you could give me wings to fly.
4: Listen to Magic Songs

0: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
1: Si Jenny po ito ng Mamburo Occidental Mindoro. 48 po.
0: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
1: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
0: Opo, tapos?
1: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
0: Wow!
1: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
2: Time check. It is now 3:32 p.m.
3: Tara na at sabay-sabay tayong magmeryenda kasama ang Magic Tambayan.

0: bilang kakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Time check, it is now 4:01 p.m.
3: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na now!

0: pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
1: Kung po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
2: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
1: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
2: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano, kasi nung napatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
0: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
3: Time check, it is now 4:33 p.m.
4: Tara na at sabay-sabay tayong magmeryenda kasama ang Magic Tambayan.

0: mo.
1: Ito ang official tambayan ng bayan. 90.3 Magic FM's Magic Tambayan.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan, 97.5 Magic FM, Lucena, 90.3 Magic FM, Tugigaraw, 91.7 Magic FM, Vigan, 94.1 Magic FM, Lawak, 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Mapapakinggan nyo na ang inyong paboritong Magic FM kahit nasaan ka man sa mundo. I-search nyo lang ang Magic FM sa inyong Google Play Store and tap download to listen to your Magic FM favorites anytime, anywhere. So ano pang inaantay mo ka Magic? Download mo na! Now na!

0: katambay mo.
1: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
2: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day for
3: a healthy family. Time check. It is now 5:32 p.m.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, a minute after 7 o'clock. Good evening.
3: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: perfect radio station for you.
1: Simply.
0: It's 90.3 Magic.
1: Magic.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio.
2: Mio. Okay po, si Tatay Mio.
3: Opo. Pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Magic Time, 7:32 in the evening.
5: This is a paid broadcast program. Lahat ng opinyon, suggestion ng mga tagapagsalita ng programang ito ay pawang kanilang sariling opinyon. Pananaw, suggestion, ang management at ang himpilang ito ay walang kinalaman.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
2: Nationwide. Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa. Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
1: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
1: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
1: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
1: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
1: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
7: at positibong buhay.
1: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
7: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
1: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
9: Nationwide.
8: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
9: Kuya Boy.

Mapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang pila ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating muna pampalado dunan. At dyan sa atin syempre ng ating muna mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25-in-1. At syempre pa mga kaibigan, ang ating muna mga Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po naman mga kaibigan. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Tawag na sa ating po naman numero 0969-226-9623. Tawag na po kayo mga kaibigan. At speaking of our sabon, nako, napakaganda at napakabisa po naman talaga ng ating sabon. Sa nagana po nito mga kaibigan, hanapin po ninyo yung kulay white. Ano po, kulay white po yung packaging ng ating po namang sabon mga kaibigan. At orange naman po yung tawag dito, yung parang red and orange po naman yung larawan tsaka yung mga information na nandun po sa pack ng ating po namang ano ng

0: Again, ang edible namang rice 4-in-1 premium glow soap available na po yan mga kaibigan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar. Rice 4-in-1 premium glow soap with kojic, gluta, papaya and carrot extract po yan mga kaibigan. Kaya napakaganda po ng ating po namang sabon. Napaka-smooth sa ating po namang skin. Sa mga kababayan po natin dyan po naman sa Mindanao. Nako, nag-uumapaw yung sabon po natin dyan. Eto, may caller tayo mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, good afternoon po.
0: Yes, good afternoon. Magandang kalusugan po nanay. Sino po sila?
1: Victoria po. Victoria ng Marinduque.
0: Okay po. Nanay Victoria, ilang taon na po kayo?
1: 67 po.
0: 67. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, nanay?
1: Tagal na po, mga noong 2018 pa po.
0: 2018 pa, matagal na. Okay po, nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee po?
1: Ganda po sa katawan, saka napapakinggan ko po sa mga testimonya ng mga iba. Ay, maganda po.
0: Okay po, nanay. Nung ano po ba, nanay Victoria, nung kayo po yung magsimulang marinig po ninyo ito sa atin po namang programa, yung po mga testimonya na yon, yung una po ninyong mapakinggan, may iniinda po ba kayong karamdaman, nanay?
1: Mild lang naman.
0: Nahilo.
1: Hindi ako laging nagigising sa gabi.
0: Uh-uh.
1: Yung madalas ako umihi, parang ganun po.
0: Opo. Pero nung kayo po ay narinig po ninyo ito sa programa po natin, agad-agad po ba kayo naghanap ng ating rice coffee?
1: Oo.
0: Nagduda kayo na parang para namang ano yan, di ba? Wala bang pagdududa, nanay?
1: Hindi na po nagduda dahil bumili na po ako talaga.
0: Bumili na kayo kaagad, nanay. Opo. Tapos
1: kasi po marami napapakinggan ko eh, na marami maganda.
0: Correct. Opo, opo. So talagang naniwala po agad kayo.
1: Kasi po noon dati may patutuo pa po na yung ano daw, yung isang ali nabuntis daw yung para sa nung uminom ng rice coffee, nabuntis daw.
0: Opo, naalala ko yun. Ano yun, nanay? Kasi ang nangyari kasi noon, naalala ko na hindi regular yung kanyang menstruation. Opo, hindi regular yung kanyang menstruation. Tapos, ilang taon na silang mag-asawa, ng kanyang asawa, hindi siya na nabubuntis dahil nga po doon sa problema po niya sa menstruation. Kumbaga, hindi po regular. Kaya hindi daw po siya mabuntis-buntis. Nung uminom siya ng ating rice coffee, naging regular yung kanyang menstruation. Naging normal na yung cycle ng kanyang menstruation. Kaya nabuntis siya. Di ba?
1: Adi yung pong binilang ko dito sa barangay lang naman po. Ako bumibili madalas dito eh.
0: Uh-uh.
1: Adi sabi pa sa akin, baka Mari, mapuntis ka niyan. Sabi ko, imposible na yan kasi senior na naman po.
0: Opo. Hindi po yun. Doon po sa testimonya na yun, ang ibig lang sabihin, ibig nating ipakahulugan po doon, nakausap natin, ito po ay nakakapaganda ng cycle ng menstruation. Kaya, di po ba nanay? Di ba kayo po, dumaan din po kayo doon? Di ba, may pagkakataon pa, yung nakausap natin na yun, nagdi-dysmenorrhea. Ibig sabihin, kapag dinadatnan po siya, sumasakit talaga yung kanyang puson. Talagang, kasi matagal.

0: matagal nga po siyang datnan. Kung minsan ilang buwan bago daw po datnan. So, hindi po nga, sabi ko nga, hindi po regular yung kanyang menstruation. So, kaya nagkakaroon po ng ganoon. Ang,
1: pero po, ano, nung ako'y nagkakaroon pa niya, hindi naman nangyari sa akin yung mga ganyan.
0: Opo. Ang iba po kasi nanay, kumbaga nararanasan yun nung iba natin mga kababayan. Lalo na yung mga rumiregla pa. Diba? So, yun po yun nanay. Anyway, yun po yung narinig po ninyo nanay. So, nagsimula na kayong uminom ng ating rice coffee niyan.
1: Nagsimula na po. Umpisa po noon. Hanggang po ngayon. Hanggang ngayon.
0: Hanggang ngayon.
1: Pero may tanong. May tanong po ako kung saan po ba nabibigay yung sabon na yun.
0: Yung sabon. Tama. Yung sabon. Ako, binabalita ko pa lang yung sabon. Diyan po sa inyo, sa Marinduque nanay, alam kong meron na po dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores. Dyan. Naku nanay. Baka dito talaga mabuntis ka kasi gagaganda ka.
1: Nanay, ako nalang ako ng mga anak ko dito. Kasi kinapapakinggan nila yan.
0: Hindi po. Nanay, hanapin po ninyo, hindi lang po para sa inyo, para po sa buong pamilya, yung paggamit po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Kasi, protection po natin ito sa araw-araw sa ating balat. Diba? Kung meron pong mga, diba, may mga hindi pantay na kulay yung ating balat, ito po ay nakakapagpapantay ng kulay. Kumbaga, nakakatulong po para kahit papano pumuti-puti tayo. Lalong-lalo na yung lagi pong nabibilad sa araw. Napakaganda po nito dahil protection din po ito sa matinding sikat ng araw po nanay. Tsaka, meron po kasi itong glutathione, kumbaga gluta extract. Ibig sabihin, nakakapagpaputi po talaga. At the same time, nanay, ang presyo po nito nanay ay 75 pesos lang. Napakalaki po ng sabon. Ang tagal maubos po nanay. Sabi ko nga napakaganda po sa buong pamilya nito pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sachet po niya nanay, ang pack, nasa white pack po ito nanay. Kumbaga nasa white na parang plastic na pack. Pero napakaganda po. White, ibig sabihin talagang napakalinis, napakaganda po ng ating sabon. Tapos may ano po, may dyan po sa larawan, meron pong larawan ng isang parang silhouette ng isang babae. Tapos may makikita din po kayo dyan na papaya, meron din po kayo makikita ang carrot na larawan. Tapos yung kulay orange, yung nalalagyan ng mga information na nandiyan. So yun po yung hahanapin po ninyo.
1: Bibili po ako at ma-payout na kami po sa...
0: Opo. Opo. Tsaka yung ating... nanay, nakatikim na kayo ng ating rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1.
1: Hindi pa po. Coffee lang. Rice coffee lang po.
0: Yung 14-in-1 pa lang.
1: Opo.
0: Nanay, kailangan nyo na rin pong matikman yung ating... rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1. Napakaganda din po at napakasarap din po noon.
1: Ano pong karton yan?
0: Yes, ang karton po ng ating rice coffee mix, herbal coffee, 25-in-1, nasa kulay dark brown na karton.
1: Okay po.
0: Okay, basta ang spelling po nanay, the same po ng ating rice coffee, R-I-S-E. Opo. Okay po, nanay?
1: Okay po.
0: Okay, nanay, yung ano po, yung...
1: Ano po? Maintenance ko na po to. Ito lang po wow. Ang maintenance ko. Wala akong ibang iniinom.
0: Wow. Wow. Opo. Nanay,
1: tubig.
0: Tsaka tubig, syempre.
1: Oo.
0: Opo. Damihan nyo yung tubig po ninyo sa araw-araw. Tsaka yung ating rice coffee. Nanay, yung po sinasabi po ninyo, karamdaman nyo noon, bago po kayo nagsimulang uminom ng ating rice coffee, kumusta na ngayon? Yung di ba, yung nahihilo
1: okay
0: kayo?
1: Wala na po. Okay na po ako. Ako'y parang teenager na eh.
0: Wow! Talaga lang. Opo. Maraming salamat po, Nanay Victoria. At damang-dama po namin sa boses po ninyo, Nanay. Talagang napaka-ano po ninyo. Malusog po kayo ngayon, Nanay. Sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee bukod po sa iyo? Sa bahay po ninyo?
1: nagpapainumin po din po sila noon. Kaya lang po, eh, pag minsan po wala, kapalang ang aming pamimira eh, minsan.
0: Kumbaga sakto lang. Opo.
1: Sakto lang po. Opo. Pagkain.
0: Yes. Nanay,
1: wala naman po kaming trabaho.
0: Yes po, nanay. Kung ano po, kung magagawang po ninyo ng paraan, mas maigi po kasi gawin po natin yung priority yung ating kalusugan. Kasi sabi nga natin, kahit ano yung gusto natin gawin, kapag maganda yung ating kalusugan, magagawa natin. Di ba?
1: Opo. Ganun.
0: Yes. O nanay, yung sabon ha, tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, dapat matikman nyo na rin po yun. Tsaka yung ating sabon, dapat magamit nyo na. Nako, gaganda ka pang ulit, nanay. Kung feeling nyo po teenager ka ngayon, parang magiging baby ka na lang niya ngayon. Salamat, nanay.
1: Talaga po ako noon.
0: Yes, nanay Victoria. Balitaan mo, nanay. Balitaan niyo ako kapag nakabili na kayo ng ating sabon. Kung gumagamit na kayo ng ating sabon.
1: Opo, pag isang buwan ko nang ginagamit.
0: Gumagamit na kayo ng sabon?
1: Pag mga isang buwan na po, pag nakabili ako ngayon, okay. Tapos naka-isang buwan kong gamit, tatawag ulit ako sa inyo.
0: Ganun. Tama yun, nanay. Tsaka yung ating, ano ha, yung ating 25-in-1, nanay, balitaan nyo rin po ako, ha?
1: Opo.
0: Okay, nanay Victoria, maraming salamat at masaya po na nakausap po kita, nanay. Napakasaya po namin dito. Maraming salamat, nanay Victoria.
1: Salamat din po.
0: God bless, nanay. Po. Mag-iingat po kayo lagi, ha?
1: Kayo din po.
0: Salamat, na. Nanay. Thank you very much, nanay. Bye-bye.
1: Bye po.
0: Bye-bye. Nako, si Nanay Victoria. Ang sarap kausap. 67 years old pero feeling niya daw teenager siya ngayon. Lalo na kapag rice coffee pa lang po yan, yung ating 14-in-1+1 ang iniinom ni Nanay. Pero feeling teenager si Nanay. Lalo na kapag... nasimulan niya ng uminom ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At lalo na kapag gumamit na po siya ng ating po namang sabon. Nako! Mukhang maliligawan ka ulit, nanay. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Opo. Si Melvin po.
0: Melvin. Okay, taga saan po si Tatay Melvin?
2: Dito po sa Marinduque.
0: Marinduque. Okay, Marinduque din. Okay. Ilang taon na si Tatay Melvin?
2: 55 po.
0: 55. Okay, Tatay Melvin, umiinom na po ba kayo ng ating rice coffee?
2: Matagal na po.
0: Matagal na, katulad po ng nakausap natin kani-kanina lang bago po ikaw, si Nanay Victoria, o, di ba? Oh, Tatay, matagal na kayong umiinom ng rice coffee. Ano po yung nag-udyok sa inyo, nagtulak sa inyo para uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, gawa po dun sa mga nababalita ko naman sa ating mga testimony na maganda ang rice coffee, di sinubukan ko.
0: Opo. Kagaya po ni Nanay Victoria, ganun din yung rason niya. Naririnig niya sa radyo na napakaraming natutulungan ng rice coffee. Marami pong gumagaling. Gumaganda yung kalusugan dahil po sa pag-iinom ng ating rice coffee. Ganon din po pala kayo.
2: Opo, opo.
0: So, nung panahon na yun, tatay, nung marinig po ninyo yung ating programa, kayo po ba'y may iniindang aramdaman noon?
2: Ay, wala naman po. Kasi nukulin nyo sa lahat po ay pag ako nagamit ng ibang kape bagay, parang hindi ako nakakatulong ng maayos.
0: Tama, tama. Opo. So, narinig po ninyo dun sa ating po namang programa na nakakatulong yung ating rice coffee, kahit po gabi po ninyo inumin, gumaganda nga, kabaliktaran, gumaganda yung tulog po ninyo, tama?
2: Ayaw po, nakakapangmukmani.
0: Okay. So, tatay, nakakailang sashay kayo ng rice coffee sa buong mag-apon, Tatay Melvin?
2: Mga ano po, minsan po yung tatlo, minsan dalawa, gano'n.
0: Tama yon. Kahit po dagdagan po ninyo, wala pong problema yon. Kahit po gawin yung 4, 5, kahit nga po sabi ko nga, maubos po natin yung 10 sachet sa isang karton ng ating rice coffee sa isang araw, wala pong problema dahil wala pong side effect, wala pong overdose yon. Dahil herbal po yung
2: ating marami lang po ang abili ay talaga.
0: Oo nga. Marami po bang kayong kilala na bumibili na rin ng ating rice coffee dyan sa inyo?
2: Ay, marami po po.
0: Marami talaga. Maraming salamat, Tatay Melvin. Bukod po sa iyo, Tatay, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
2: Pwede yung aking po mga anak ay at saka yung aking kasama din sa bahay, aking asawa.
0: Opo. Talagang lahat na po kayo, buong pamilya na.
2: Eh, pag minsan nga niya na pa rin yung mga anak ko ay naalaman ko lamang ay naating ka na. Hindi ba yung aking kapil?
0: hindi niya nabantayan, naubos na kagad. Kabibili ko lang ha. Ano, oh, bakit wala na naman?
2: Wala na naman. Kapabili ulit.
0: Tama, tama. Tatay Melvin, gumagamit na po ba kayo ng ating bagong sabon?
2: Ay, hindi pa ko po natatrayan.
0: Ay, nako, Tatay Melvin. Isipin nyo ha, pati po ang inyong lingkod ay gumagamit na niyan. Hindi lang po yan para sa mga babae. At hindi lang po para sa mga dalaga. Opo.
2: Subukan ko po, subukan po namin.
0: Yes, pambuong pamilya din po, Tatay Melvin. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nasa puting pack po yung tatay. Napakaganda po. Meron po kasi yung extract ng kojic, gluta, papaya, at carrot extract. Kaya napakaganda po sa balat. Lalong-lalo na po na protection po natin kapag lumalabas po tayo ng bahay na hindi masunog po yung ating balat sa tindi ng sikat ng araw. At the same time, ito po yung nakakapag-smooth ng ating po namang kutis. So, hindi na kailangan mag-lotion. Kumbaga, napakaganda po tatay. Napakaganda po tatay. Siyempre, gawa po yan sa rice brand. Katulad po ng ating rice coffee, napakaganda din po. Tanong ko lang din po, isa pa tatay Melvin. Nasimulan nyo na rin po ba o nakatikim na po ba kayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1?
2: Oo, natikman ko na po. Noong minsan po ay ang nabili ko 14-in-1 ay minsan ay naigayak yung 25-in-1. Sabi ko, wala namang problema. Mas maganda rin ka, kuya.
0: Opo, pareho naman pong rice coffee. Tama?
2: Oo,
0: kaya lang 25-in-1 po yon. Dalawang klase po kasi yung ating kape. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Tsaka yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung 25-in-1, nakasilid po yon sa kulay dark brown na karton. Tama po?
2: Opo.
0: Yes, opo. Tapos, meron din pong 10 sachet yon. Natikman nyo na po pala, Tatay Melvin. Kumusta naman yung lasa?
2: Natikman ko na po, ano. Gawa ng mission po, ano. Ako yung nagpabili sa grocery. Ay, hindi naman ko, ano, ang ginayak nung nasa grocery, 25-in-1. Sabi ko, walang problema ito. Nabinig ko na rin ito.
0: Tama. Opo, yun po yung tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din po noon. At napakagaling din po sa atin po naman mga iniinang karamdaman. Tatay Melvin, kung may pagkakataon, pwede nyo ipagsabay yung pag-iinom ng ating 14-in-1 plus 1 saka yung ating 25-in-1. Pwede po yun, Tatay Melvin. Wala po magiging problema doon.
2: Opo.
0: Okay po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo.
2: Naalala ko po, sa parting Valenzuela ba meron tayo niyang mabibili ng rice coffee?
0: Valenzuela. Wait lang po, Tatay Melvin. Titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee sa gawi po naman ng Valenzuela. Tama po?
2: O, Valenzuela po kasi naroon po yung anak ko.
0: Valenzuela. Valenzuela, Metro Manila?
2: Opo.
0: South Star Drug Dalandanan. Meron po doon. South Star Drug po, tatay. Sabihin niyo po, South Star Drug Dalandanan sa Valenzuela, Metro Manila. O di kaya po, tatay, pwede siyang mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada.
2: Opo.
0: Pwede po doon. Kung sakaling wala po doon sa South Star Drug. Okay po. O, tapos balitaan nyo na lang po ako, Tatay Melvin, kung yung anak nyo nakabili na. Tapos isend nyo lang po yung picture ng ating rice coffee para hindi po siya magkamali.
2: Opo.
0: Tatay Melvin, balitaan nyo po ako, ha?
2: Opo.
0: Salamat po. Maraming salamat, Tatay Melvin. Thank you.
2: Maraming salamat po kayo, boy.
0: Mag-iingat po kayo, Tatay Melvin. Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Tatay. Opo. Salamat. Bye-bye. Opo, God bless po. Tawag po natin Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Paalam na po ang inyong lingkod. Si Kuya Boy po naman. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Pangalan po ng ating mga kasama, mga punong abala, Kuya Boy po naman. Maraming salamat po naman sa inyo. Hanggang sa muli. Maraming Salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
4: Magic Time. It's already 2 minutes after 8 o'clock in the evening.
5: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Magic time, it's already 9 o'clock in the evening.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligali. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoo.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
0: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, katawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo!
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of...
2: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of... Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

0: Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin, isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay, makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan, sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud member of the

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo,
1: proud member of

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.